Musha mayen fa krom na. Musha sani a weda na ye na. E krom a ye se. Mayen fa krom na che se. Yen shwe story sa. E vye yi ubi PMO e wagana ha. E trendy. Ye pa. Uko platforms a hudu ningi na swa. Story sa. E trendy. Inside Ghana. Around the world.

wetu mi akwa kwa register ewo honum. Na no no kwa na kwa yao bibia oho. Na chese ye shaya ni ye shaya wunkra temu ni ye shaya wunse muni ye shaya. Ampa ubabe ye juma. E no no ni ye deve sanama. Na no kwa mponu wunchu yaka pro. E ye free. Enka anti tinanke ni ye nyo sobitu yaka kran sani ye deve sanama. Nenei. Omampeni John Romani Mahama e chere se. Sa sika nanki ye jenu. Empre empre sa utu mi apply. Ewo e-service portal ni swa. Ye nje wo kapre. Na wei eno wo chile sen. Sa e-service portal yi. E sha siye ene de ya. Che se ne ya mene wo kase ya. Ne ya pa hontu mei. E ye juma. E nuti portal ni ye juma. Ntiso uwo upe se ube piem. Ewo my gana na su mkwa diam. Die hi an se ni obekos e ni support an so na wati mi akwakoye wuduma ne ne wa apply wo ho na ya hwehwe won krataa mu hu se ampa abrante ye di opese obepiem wo ga na apese obabeye no ehu hia na kire se ye di ye ka ye si ama okwan ama wati mi abam na wei ene wache se sikasem bia enim ye nje okapre wache se enka ntete no nenka ye visa on arrival system na nenka edidi juma e wo ga na hanum segi enu nti den di obugi utake ubuki uticket na wo ba ube pia mansan yeti mi ama uvese ne ye chasa adienim. Enunti eni akwa kofa iivisa portal no ede aba. Enunti dan sala babe pia mu wama ingane mukurani weti mi aje uvese anedada. Enunti so eni msi adebe ma osi enfa mansan wabe pia mu waha. Enunti nanu kusadie wei ebe buwa papa pa. Ama chere se, ya ni diaspora fono, ya munti ya nteme tini ya edin, papa hapa, mampini chere se, we nye adie bi ya sori ye petu preni ya kaso, ye nye ni sesi ya nase, ombo msirem, sa omo di bibise ya beche chesu, ne ombo munu, ye nye ni msa mampini John Dramani Mahama, de bi asemba kwa ka, ene sige ni anum, bibifoma ko pia maifu frosu, anase broni krome, ne hono mtie anum. Ya baba mu kwan no metimi ababa hwehwe wo mu nchi ne se yen na yetimi aka ye hu ade abom enu nti weni na aka sa hwehwe ne hu bia ebe boa ama ye nua no mabifo makopia mu ewa manfoforo so no wo mu etimi hwehwe wo nchi na ne wetimi aba ne na yetimi aka ye hu ade abom enu nti nei o mampani kire se ene e wa directive ministry of foreign affairs no ena afa to ministry of interior no se ehu behia se ne ne e sa adwuma dia be yama na kwoto ti sa service portal yi enko ba se nei obi be koso o se ma lodia lodia lodia lodia nyeye da bi sa de ni ne wo se eni kwai se oho so obi be se oba portal ne so be apply for visa en tempa na pashu na ye ntentem enya fe na network mo se po website mi bi enyeye o mampani kire se da bi sa e-service portal yi service portal bi a ebe di ni juma papa pa enu nti ye ntami kutu ba be di juma na wo sansem ye mu e na minister for interior honorable munta kamu barak e kire se sa portal yi eye adie bi ebe bo enka ntete no e na meken se ye den ni ntimi fa visa ne enfa mawo eni obe ekobra ena kwabra na wubuku na reschedule na wubuki na reschedule na chese wano yemfa maano abemukura abuso ba bepiem wo man ga na hanum sei wei ni na ba be yefiru ba ne sa na chese wo mompe so mbe invest e wo man mu ana so mo batteries e mbe hwehwe ne ma wo ga na hanu se ba ne se process ne e wasabo so di panana be mabu o se mi anam se meba manya amabiem na ye kakra aboyen enu ntino wo chere se sa service portal yi be yi sa de wei ni na de afiri ho kwabra kwabra kobra kobra ene nye jese kobra nsensem nene ya mumu achia visa baku se ye den na ye ntimi enfa mao sa portal yi eba beyi weini na ede e free honum na wei eno wachire se onpe so wiasi ya fanaini na yehu se gana ya ye krado papa pa ye bie ya puno edi atuwa di ya mo bibia se ni ejuma na ape so ba na baba ye wa gana hai ye bie ya puno di atuwa di ya mao opa sa oba fet so beheni ya ma wa gana besha di obi huwe nisu adie gana ne pa ye wa eno susu ye bie ya puno di atuwa mo bibia sansu ena global partnership sa hudwono gini nina ye bie ya puno edi atuwa edi ya mo bibia nuntinu so eni msa beso be piem ewa gana na sensemi ya mabosu ni na anu pese nubi na abe ewa hadi ya enu mkwadi ya bema hukwain ama waba gana ama weti mi ababe di wunjuma na wei eno nyonyanfo honorable Mubarak chese saade gita vise ebe buwapa ama chese security, national security measures ahudroni yeti mi dieguwa kwem efi se ene u apply for visa no u se ube na abe efu kwa inu suntinu eni ya kapcha ubi biadada enu ntinu yebe ti mi atrakeu enya fei na ube yeo se eno mu hume chila kwa yebe huwe chila kwa papa enu ntinu sa online platform for me ebe bua papa papa dodo na nim sa die ye be ebe ma na akwa ti asa die no 2 minute ewom ne ya yira o chese da bi